Radio. Auntie Bugwe online radio, kwezeyo.

0: Osoy boko wuri na yo tin tore da. Amai ta wen ba tore da. Zele bongo menyu da. No e pa te mutu yela. Baba wali jo okore ngenoria. Orumbe ulangidi. Ogona ngo kuliri lukwato ulangidi. Okuliri tuzera kunkabi. Oinzo kulota ngo irukano mpala. Oli chinoloto teme mumaizi. Oli chinoloto mseja no mwinao. Oku ulema kezi waliwa na kuibanga. Omuntu mziu. Omuntu cha kola ukulokota mwinae. Akolokota mwinae. Njena sebali ne mziu. Ebizibu ebibyeta birozya wabula tumulabya muinaye ati yalimiraga kyere nikyo kiyatoiremu yagaire egomba gula endege ate owa gula endege ekyono ekyo weitire nakyeigulo nibakwizaku waire muganda walekaga oluganda lwo waire mugwere muinawo olwolugwere gatuuka ku wabula tumula luswahili ati wewe funguwa haraka sabu wa pesa alifu ishirini kama unakataa uzima kwisha funga yeye hebu nyonga sana kunja kanyaga baku ninako baku tiankula baku tuyoni apako lugari ya milioni omuntu mzivu ukulange kivanja yo dagula irogo waliawa kutuka ya jamatala simu edi terebi bagemu ama jama gundili ama gongoro esi mbiye munga ilo munga andaguli ya wawo niwe unya nizere lwa kililo anonia uomiwo omuntu mziu okoveri yeyo mkari ole eto kuchalo aizawa yambe owalugambe ya liu na uire ati mwalewe bakali ukula ula akutaka afira kauka yakali kama kali wera yatalu baba yabango kutuko mwala menya iko dyata oya bewalira nali kuiramu omuntu muzibu mukaka wange ntumula ati alengele kubira ndongo obitanga bakaika abali kukudula tatabe bidingidi ndi alune kikumi emwize monye embereko naye funira mtwalo olukulira mangoko gasema igolo omuntu muziu kati inze nkoba nti waluja nkonjumula ti omwenga akaliba gunywenge nebinoli akaliba biryenge natakyalesebe mirobaabo abakali tibatya kigundi wali ofunye otya tibaza mu nyumba nakomanga mwire tusoke tunseule mwana wa katonda baila munya inao odati munange abaile munange inao abebida bateme kumatevenza bauli ya mwenge mwishuko ulire kuwani utuazwa nipatu ukira wani so mwa ulatumula ino batu likiro mtu utawa kwenyewa abaile mwine yogu watumula angana ino omuntu mziru neye mkalira kuwikula na kulola muma nchoza kweta marina bula unyoe na luangu na kimbie na mnene babe ya vile wanyile wani okumbise chama utanko veraku umano mwiche kukuomela rumbe mbo rumbe wa omela laluja kukuwela kunjewa Echo fulire oteko kulianga ku Olumbe ulangide Sabali mulange mulienge ku Katonda wange Kato wala nasa venada Ne fule kote yeno liro yoku Nera Oile mukagwa Kowa mulange ulienge ku Ngo uvele male mulange ulienge ku Kawabaile Mulange ulienge ku Yoni we Echo vulele Mulango liende ku Bale mbale na ringi Nesa wagiwe Yetwalira mulundi bai
1: The best EDM tunes in 1 hour mix.
2: Eireireyo omuwakabaka w'ebisolo. Ebisolo bya baire bingi. Nga muli mwente, muli mwempala, muli mwengoina, muli mwamambizi, muli mwentama, muli mwamampologoma, mwalimu ebisolo bingi. Naye lwali lumo, ontama yali atambula-tambula. Yali azwa kunoonya kyakulya, ayirayika. Atya n'ontama ono mukutambula-tambula, ahajja ompologoma bamusibire omukanyomba kaalike mitalimbwa ng'ompologoma oyo tasobola okuzwamu n'okola otya okutwalaku nga bamwegwire. Munanga ompologoma eyawoyina ontaama, ompologoma natandika okumukungirira, munanga onjigule, onjigule, onyamba onjigule, enzala endiwundi. Ontaama nayemerera ku bigere bibiri nakuba ati nze tinaikirirya okwigula, nakwigula nifuna ebizibu. Munanga ontaama naaba, ompologoma nagezaako okumwegayirira ati munange toyaba, onyambe uyambye onjigule ndiwundi. Munanga engoma yita ontaama niyo ebisolo bindi ebiri awo ebityo bityo tibitegeerekeka. Ontaama yali aba nalinga enyuma nakuba ati banange kanjabe mbona omusaiza ono, yatuukire namukoba ati munange nze nakwigulawo tondye. Munanga ompologoma yakobera ontaama nti aaa, nze tinakulye era tinsobola okulya. Bakola kuwa awakandagaano akakoba nti ontaama eyayigula ompologoma tamulye. Munanga ompologoma nateekako ekinkumu ati tinakulye. Ompologoma baali bankumwigulawo bati engeri gye yali amalira ennaku omukanyumba nga talya yagwire mu mamiro ga ntaama. Tibatandika okukaayana naokobere ntya nga nkaali ukwigulawo nze nti tondya tusayininga n'okusayininga tuteeka kuno kuteekako ekinkumu anti nze ndiwundi. Munanga mukaseera ako nga bali kukwatagana omu mataayi ebisolo bindi niyo ebizira bitambula bitambula byakuona amataayi gali ngulu biti banange katwaye twewonereku tutegere n'ensonga lwaki omukakati akwayite ontaama etaayi nibasembera era byali bingi ebisolo byasembeire byasembeire nibitandika okuwulya banange niki ontaama atya ono mwagirirye bamusibire nimuwulya nze nti enakwigula tondye nakoba ati tasobola okundya mbaine nankumwigula nti omusaiza mboine kungwa mumamiro kale niye kyemutwagiryeku nga ze nandikwewozyaku nze nti nkutaasira okufeera omukanyumba. Ompologoma nawulya balina be nti banange wamamuwona mutya bano bombona be yawulya nga bombona baali bamutya onte nga tasobola okusala omusango ogwo nagusalira ompologoma. Ombuli yali atya ompologoma nga tasobola okugusala. Ombaki mbizi egyo gyonjona nga tigisoola leero so mbizi nga tasowolera kimo okusala omusango ogusalira ompologoma nti gukusingire oteroodi kuba yali amaite yateroodi aiza kubaako n'omusali w'omusango. Ebisolo ebisinga owungi byombyona byakobere nti iswe titweteeko mu nsonga egindi tumanya gyezwireire. Munanga omubisolo ebyo byombyona byali bikaali byaba omu maiso binu byegaana etaayi edye bakaali bagwanga ino mu mamiro niye wazwerayo fudu ow'omukonkolo ye nayemerera ku bigere bye bibiri. Ofudu niye awulirya nti munange nga mukaali kusisinkana n'ontaama obaire munda obaire nza. Ompologoma ati mbaire munda. Ofudu niye akobera ompologoma nti munange kaade tukangeyo oyiro munda tuwona owuziwo obubaawo owukukaiso kuuluka enza. Munanga owusiru wa mpologoma yawulisisirye amagezi ga fudu ye nanga abamunda era eyayingira omunda ofudu naiza nayigalawo yali yankwigalawo ati ebisolo byombyona biwulya nti mukakati tetookolera otya nti kibaire kyetaagisa kityo nti ate lwaki nti mwemwena abalyano mubaire timumaite kiri kwiraku yandimalira ennaku imeka ng'ompologoma akaali kukwata onte nga kaali kukwata ombuli nga kaali kukwata ombizi. Osobola okuwona nti ensonga teukwataku olw'okuba teri kuniiwe kibibi ino kuwagire kintu e kibibi ntiyoro kubatiki ukwataku eizo kisoro ukwataku niwe

0: Tusoma mu kigambo kya kibumba, tusoma ku musaiza gubeta nti Yona, gabeerumo okibumba na mukoba.
1: Oyo abe mukyalo kya Nineve, oyo abakobere nti malira okumanya bibi ne mukola mukyalo kino.
0: Oyona yabere muti okutwala okwenda wa kibumba, nairuka mu maiso ga kibumba. Nangira mu lyato inene, nataka someko lwabi. Ndowooza yabeere akoba nti yo kati mutayinza okumuwona nga ali mu lyato. Yabeere nga ali mu ndoolo nga tafaayo nga egoneri mu lyato. Museega nti ddala ddala oyona ayinza okwebisa okibumba otamuwona. Ali mu lusisiye olufumu luno ng'oyona ayinza okwebisa mu maaso ga kibumba. Gumpungo gunene nigwiza negufuwa ino. Ngeri gumpungo gigufuire ino, amaizi gejumbire ino, agana agabumba gatandika okususuka mu maizi. Abagimba b'abalyato batandika okweraliikirira ino, batandika okulowoozako bakibumba abagasane baabwe. Naye amagasane gaabwe gabeere nga gawulaweezye okumalawo omupungo ono. Abagimba ne bawuugulya.
2: Nana weine, nge tuli omugosi unu. Omusaizo Yona, ali aina. Yona, Yona, ali aina.
0: Bawiro kuona gusaiza, gwe furu tera tulo.
2: Osisimuke, osengo gasani wo, tufuatu wao. Nani we, ozwele aina.
0: Yona naba koba nti, ibo basenga, okibumba omomi. Naena irukule wiruki, muma isoge. Yona nakoba,
1: Ebigosi bino bizwa kuni nze, mundi yakoma maizi, n'olwa lulasirika.
0: Abagimba batiire okuuma Yona mu maizi. Amaizi ne geeyongere n'okwejjumbya engulu. Mpunga nabitirira.
2: Banange tumukwate, tumulutye mu maizi.
0: Babeera okuwona ogumpunga ne guwaako. Ali mu maito kyabairewo. Ogumalo gunene gwasamye munwa ne gumumira. Ogundikirya gobe gunene ino omukida kya gumale. Kintu ni kyabeere kifo omuntu mwasobola okuba. Oyona natandika okwesengerera okibumba we nakoba.
1: Nakwesenga. Era naakolera nga byonna byonna otaka nze okukolera. Mmaite nti nnyo wenka oyinza okumponya.
0: Okibumba naona nti Oyona yemenyere. Nakoba omale, tosisema Yona kuyitale. Saizi ya zero maizi, kubukalu, natandika okwiruka mangu yino gye bamutumire. Nakoba abantu nti, okibumba abasalira omusango. Abantu bangi, ne bamenyeka, ne batula ebibi byabagira ekibumba. Kibumba nawulira okwegayirira kwabwe, nabasaasira. Abo nabona abamenyekere, okibumba nabawonya okubatwala mu geena. Obanga kibumba basaasire n'abawenkabi anekya bakoba. Akoba
1: osetukiremu otwale ekibono kya kibumba.

Anti bugwe online radio kwezeyo.

0: Abakali tibaja kibundi Walo funyo utia tibazo mnyumba Nakoma angomu ile tuto kati mseule Umana wakatonda baila mnye ino Odati mnande Abaila mnande ino Abevi dabateme kumatevenza Bawuli ya mwenge Mwishuko ulire kuwani Utuazwa nukatu ukira wani so Mwa ula tumula ino Batu likiro mtu utawa kwenyewa Aba ilo mwine yogu watumula angana ino Omuntu mziru Neyo mkalila kuwikula Na kulolo muma nsema kweta marina Bula unoe Lalua mbu Latimbie Na mnene Babu ya vile Wanyile wani Okumbise chama utanka veraku Umano mwise kukuomela rumbe Mbo rumbe wa omela Laluja kukuwela kunjewa Echo funile kuteko kulianga kuhu Rumbe ulanjide Sabani mlange mlienge kuhu Katonda wange
1: Kape wala nasa minada
0: Leo fule kote yeno liro yoku Mera Oine mkagwa Kowa mlango liyenge kuhu
2: The best EDM tunes in 1 hour mix.
3: Eireireyo omuwakabaka w'ebisolo ebisolo bya baire bingi nga muli mwente muli mwempala muli mwengoina muli mwamambizi muli mwentama muli mwamampologoma mwalimu ebisolo bingi naye lwali lumo ontama yali atambula yali azwa kunonya chakulya airaika atya n'ontama ono mukutambula Haji mpologoma ba musibire omukanyomba kalike mitalimbwa ngompologoma oyo tasoro kuzwamu nokorotia okutwala kungaba mwigwire munango mpologoma yawo inontama ompologoma natandika okumukungirira munango onjigule onyambo onjigule enzale ndiwundi ontama nayemerera kubigere bibiri nakoba ati nze tinaikiriryo kwigula nakwigula nifune biziwu Munango ntama na aba. Ompologoma na geja ako kumwega ira ati munange toyaba. Onyambe uyambi onji gure ndi wundi. Munange ngoma ito ntama ni ebisole bindi. Ebidi awe vityo. Tivitegere keka. Ntama yali aba na ringe nyuma. Nakoba ati banange. Kanja bembo no msaizo no. Eya tukire na mkwa ati munange. Zena kuigula wo. Tondie. Munango ompologoma. Yakobedo ntama anti aaa. Nze tinakulye era tinsolo okulya bakola kuwa wakandagano akakoba nti ontama AI gulompologoma tamulye munango ompologoma nateka kechinku mwati tinakulye ompologoma bali wanku mwigula obati engeri gye ali amalire naku omukanyumba nga talya yagwire mamiro ga ntama tibatandika okayana Na ukobede ntianga angali upu igulao Nze ntitondia tusaini inga no kusaini inga Tuteka kuno kuteka kechi nkumu Ati aa nze ndi undi Munango mkasera konga bali ukwataga no matai Ebisole bindi ni ebi zida Bitambula Biakuona ama tai igali nguru Biti aa banange katua ya tuwewo nere kutute gerene nsonga luaki Omu kakati ya kwaite ontame tai Nibasembe da Era byalibinge bisole byasembeire. Ebyasembeire nibitandika okuwulya banange niki. Ontama atya ono mwagiririe bamusibire. Nimuwulya nze ntye nakwigula. Tondye nakoba ati tasoro kundya. Mbaine nankumwigula nti omusaiza mboine kungwa mamiro. Kale niye kyemutwagiririe ku ngaze nandikwewozi yaku. Nze nti nkutasira kufeera omukanyumba. Ompologoma nawulya baina benti banange wamamuona mutya. Banu bombo nabe ya uli anga bombo na bali bamutya. Onte ngatasoro kusalomu sango guna gusalida ompologoma. ombuli yali atyompologoma ngatasoro kugusala ombaki mbizi ejo jojo nangati gisora lero sombizi ngatasorera kimo okusala musango ogusalira mpologoma nti gukusingire oterodi kubaya ali amaite eyaterodi aiza kubako no musali wo musango ebisolo bisingo ungibyombyana byakobere nti aise tetweteko mu nsonga ejindi tumanya jezwire ire munango mbisolo ebyombyana byali bikali byabo maiso binu byegana etayede bakali bagwanga ino mamiro niye wazwera efudu owo mukonkolo yena yemerere kubigere byebiri ofudu niye awulirya nti munange nga mukali kusisinkana nontama obaire munda obaire nza ompologoma ati mbaire munda ofudu niye akobera ompologoma nti munange kade tukangeyo oyiro munda tuwono owuziwo ubawo owukukaiso kuulukenza munange owusiru wampologoma yawulisisirye amagezi ga fudu yenanga abamunda era eyayingira munda ofudu naiza nayigalawo yali yankwigalawo ati ebisolo byombyona biwulya nti mukakati tetwokolera otya nti kibaire kyetagisa kityo nti ate lwaki nti mwemwena abali ano mubaire timumaite kiri kwiraku yandimalira ennaku imeka ng'ompologoma akaali kukwata onte nga kaali kukwata ombuli nga kaali kukwata ombizi osobola okuwona nti ensonga tewukwataku olw'okuba teri kuniiwe kibiibi n'okuwagira ekintu ekibiibi nti olw'okuba tikiwukwataku eizo kisobola okukwata kuniiwe

0: Tusoma mu kigambo kya kibumba, tusoma ku musaiza gubeta nti Yona, gabeerumo okibumba na mukoba.
1: Oyo abe mukyalo kya Nineve, oyo abakobere nti malira okumanya bibi ne mukola mukyalo kino.
0: Oyona yabeere muti okutwala okwenda wa kibumba, nairuka mu maiso ga kibumba, nangira mu lyato inene nataka someko lwabi. Ndowooza yabeere akoba nti yo kati mutayinza okumuwona nga ali mu lyato, yabeere nga ali mu ndoolo nga tafaayo nga egoneri mu lyato. Museega nti ddala ddala oyona ayinza okwebisa okibumba otamuwona, ali mu lusisiye olufumu luno ng'oyona ayinza okwebisa mu maiso ga kibumba. Gumpunga gunene negwiza negufuwa ino, ngeri gumpunga gigofuire ino amaizi gejumbirye ino agabumba gatandika okususuka omu maizi. Abagimba ba lyato batandika okweraliikirira ino, natandika okulowoozako bakibumba abagasane baabwe. Naye amagasane gaabwe gabeere nga gawulaweezye okumalawo omupunga ono. Abagimba ne bawuugulya.
2: Naana weine ng'etuli omu bugosi bunu, omusaiza oyo Yona ali aina. Yona, Yona ali aina.
0: Baawera okuwona ogusaiza gwefuluutira tulo.
2: Osisimuke osenga ogasaniwo tufa tuwaawo. Naani we ozwera yaina.
0: Yona n'abakoba nti ibo basenga okibumba omwomi, naye nairukire bwiruki mu maiso ge. Yona n'akoba,
1: ebigosi binu biza kuninze mundi yaka mu maizi n'olwazi lwasirika.
0: Abagimba batiire okuuma Yona mu maizi, amaizi ne geeyongere n'okwejumbya engulu empunga n'abitirira.
2: Banange tumukwate tumulutye mu maizi.
0: Baabeera okuwona ogumpunga ne guwaaku. Ali mu maito kyabairewo ogumala gunene gwasamya omunwa ne gumumira, ogundikiirya gwabeere gunene ino omu kidaakya gumale. Kintu nikyabeere kifo omuntu mwasobola okuba. Oyona natandika okwesengerera okibumba we nakoba.
1: Nakwesenga era naakukolera nga byona byona otakanza okukolera, mmaite nti nnyo wenka oyinza okumponya.
0: Okibumba naawona nti Oyona yeemenyere. Nakoba omale tosesema Oyona kuyitale. Saizi yazwire omu maizi okuubukalu natandika okwiruka mangu yino gibamutumire. Nakoba abantu nti okibumba abasalira omusango, abantu bangi ne bamenyeka ne batula ebibi byabagirira ekibumba. Kibumba naawulira okwegayirira kwabwe n'abasaasira. Abo bona bona abamenyekere okibumba n'abawonya okubatwala mu geena. Obanga okibumba abasaasire n'abawenkabi aneky abakoba. Akoba
1: osetukiremu otwale ekibono kya kibumba.

0: Eat anything you want. Yes.
1: I'm not going to be able to do it.